la sona na fin. Sa i ta uai, sa i longo i a Stanford i Stamil Tonai. Ona mata ngā ruenga o whemalanga, ingo se mata ngā ruenga pito sili atu lea o na leanga. I do tonu o le tonu. Ma i ta uai, o le aliri mai o le atala, e lei fate i ai. Ma ua fia fia nei ina ua mawaina. Ma li temina hei. E re tau ana faa sa sa oina tulu ai li tala pepelo i sui o le pāre mene. Ma te ngata tongi la fonga le tonu. Fari e pires o le mea moni e iei ngā ruenga lusi. Ma e marao mia, le tō fo i fari pui pui. Ma i ta uai o le tōrus fulminiona tala ua mai mau. E mo faina fa so so ni ai ai ngo vai vai. E sa fa alia ko msino tau tua ar malo, Sir Brian Roach, ilo vai ngo tala le staff. E le aison te tununga e mana o mia leo leo, e a wai i su esu enga. Fa alia leo leo le tua sumali tasi o tangata anu o seina ma Taiwan, sa ai eiso o tanga mano o fango, sori ngā tula fono fa vau malo. Sa sa ai sei ai mōli angar se palai o le pauta fa sa ai nore methamphetamine. O le sa ai sei ngai te wola mai, ini fa tununga fa ar tula fono, e su e inaini no fanga au kilani li tae ona nafi lalo o fatinonga o ilo ai o le Operation Haste e au fi ai maa ai o Avondale ma pakuranga. Fadia e li ilo leo asiasi of Civili Detective Inspector Tom Golan sa tau fi e leo leo ini me fai ngā luenga sa fa lafi e ngosi ai le pauta fa sa aina e au fi ai mali no fanga e ngā sese ai. E bisa mare rua se la wafi ta lari kino i tope sa maua le fuala awe tongfitia, fapema tonga fuala awe tongfitia le fulu. Le seu tau efadrin, ma le tusa ma le se fulu kiro kalamo le fuala awe le mensa amfentamin sa tau fia foi. Faria Golan, e te li tonu o le akulupu sa malanga fapito mai lava i New Sila, e ngau sia le pauta fasaina, malango lango inisi e fapamautu i New Sila nei, mo le fat tontun wina, o le fat tawina. O le tamatai fō mai whāpitoa ringa sika nasa reka nesa, ma se tamatai su e su e whāpitoa fō iwa i whālia. E manau mi ene whātino ngosu i fō mālolo i nani, silo na whāwhai ngō fie, le sāo fie o tamatai mo tina pāsika i tōng tinga. Ma le sāo ngore mō tū mānga nuu, ina i fsosonia e tū i titia, tau singa le tu tūsa reka nesa o susu. O Dr. Olivia Perolini, o lo tau la mua, i su e su e ngai tiu tino, mo le maitau i nai o ringa sika nasa reka nesa o le susu mo tōng tinga. Ma tapunia le vala o yele ka nesa o susu mo tinam to mata i pasika i Aotearoa. Sa ia lungo ele porkalama le Pacific Waves, e uilava le soronga ilu mo fa tinunga o faya mo tinam to mata i pasika o a fia le ka nesa o susu. A ele o tapunia lava le vala i se vave mana na oain. Fa aria Dr. Perolini, o tinam to mata i pasika e foringa mai a fia le ka nesa o susu a tele vau. To e foringa mai fo e vave atu le a fia le tunanga ma tautia, wo ia le solo o le kanesa. Wala tu ilu ai fo o le lima suma le lua paseno tina amata ma tai pasifika. E lima suma le lua e fo ringa mai. E tele atu ila tau e fano ai soi fua mai le kanesa o le susu. Lima suma le lua paseno lea. Pea fa tusa tu satu tina amata ma tai maori mai si tina amata ma tai. E leo ni pasifika. Ma o se avenga ma mafa tele lea mo tina amata ma tai pasifika mo la tu. Ainga. La tamai nei sa fa yeni swinga ma ua yei ini ta yala mo tong fkinga vave more ka nesa. Fa pia mali toi fa ta otonga li porkala me o yeo siake o susu i Aotearoa. Pe ta, e le ova ai yei ini fa maumunga i leo ngā. Fa alia Dr. Perolini, e mara ome yeo se fa tino ngoso i fua maaloro ina mase a wala i fa tua tua ina tangata pasika. Ma ia fa ingofia na sa fia yei ili saunga le mo tu manganu. E mara ome yeo fa ili vave maore ka nesa ina ia mo fa yona tong fkia. Na ilo le maua mulimuliane o tuai. Faalia Dr. Perolini, o se mea faa fie fie ina i le sua suenga, o na ole maenga o tenta pasifika sa te itaia, le faa fsenga ina o nei faa maumaunga. I ta longa o ilo nei ara o la kapia le Harry Gins o le taimile nei au e ono manu malo. O la anga i atu nei lea au le lo mua le suenga champini le pole stona aima le iloa o pepa ulu fale i le malae, wanu mia uma mo le suenga champini ma le chiefs lea, ili ta amara sanga ora supa raka pi pasifika o se au qualify pi talunga. Ma ua tilu tilu ai e whalu ona manu malo a il champini tanu mai li luafi si fulu wano. Ai ono se vahanga tele o ta mata alo le au o sa au ni tuua le la mua. O iei fo se whalu ngon na tuwau o se la tuwau wa noa le leile nei e manu malo ain. O se whato sina mata ina tere mo le au i Wellingtone. Ili se fulu tasi o ta alonga sa manu malo ain ma le se fulu whao ta alonga e masani e ulfasalonga o ta amara sanga. Mo tūlanga mua mua ili limi salau o nusuma le lua ai sa la tu moa, ili na ole lua salau iwas furuvaru ai sa manu malo isi au ya ila tau. Wa vea foi mse au numera mua mua ili tala angara supalaka pi, sa au sia skoe selau ili tausanga. Ina wala tu faa vai vai ili blues limi surfiti o lusu tasi ili talongan,

miliona ki he tau. E fie mao fōki pe moi paanga ia e ono miliona ki hono ako iko ia o e toko taha ua i he tau e ua. Nane pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie mao ko ia ki he skeni ka ugne tui e lava pe ke matatari a e ngahi whakamore ko eni. Tutu o se vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Nane pehe e a taha Pasifik ka koe social support worker mi Wairarapa. Nane pehe ko e tutu u ko ia o se vesi sosiare e lava ke ne uesia a e ngahi whamiri i he feitu ko eni. Na pehe e Caroline Tūria, ko e, e tonga eni ka ko e whanau support worker ki e ngai whamiri i e feitu o Masterton mu Wairarapa, o kulahi a e ngā ue, pe a kutokosi i e kau ngā ue, pe a kutono no wai a e tari ko ia o kwhai me he kakai, ta tau te fito i he nau fie mau, pe a kutokolahi heni mo i kakai Pasifiki. Kuo mao whainga maari e a e whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu, ki ha polo kala māko ngā ue me he ARA Trades Academy. Ko asi i he ngai whakamatala, ko tupu aki ai pēseti e taha fitu po intolu, ai toko lahi ko ia a kautae mau ngā ue i he fonuani, tau te fitu e tau taha nima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e wahe ia i ha paanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki hono ako i o e whaa nau tupu, ke mau hana o ngai whakailonga ako, tau te fitu i he malae ko ia nima mea a mo i ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā ue ia ki he ngahi apiako ke kehe e fitu. Ke teo i ai whānau ki ha ngā ue mauanga mo ui i he whiwhakatau aki pe a moe ngā ue. Nei pehe e Willy Malakai o kuna o lotonga whi ngā ue aki wā aofi pe a moe malai wakapuna whawahapore anga koi au aukalani ke mao whainga maari e ngā ue apprenticeship ma e whānau. Whakao sipe, sipoti, ku osi e ngahi tikite ia koi a ki he whetaulaki koi a e Hurricanes pe a moe Chiefs. Ko e tā pepa e eni pe ko e whainolo ia o e whi auhi akapulu ko ia e Super Rugby e Pasifiki he tonaki ko e ni. Ka ke he o whai e tala noa ia na alawa ke toi whakalahi atu ha ngahi nofo anga. Ko e whatoka ngā pē ki he kaumamata, e iai e whakawhiawhia, e iai e whanaone, pe e lahi moi wō, e kua fuoloa e pūri e whainoloa ia me Wellinga Toni. Ngā tanga pē o ngongu kōk mai makitātole, ako ni whatanga pē ki mumaha o rerei, ko o fripo motulalo, tu a whātu.